0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara ọnụ gara aga, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndokwa.
1: Ọtọdụ ịna na nwa na mmụọ nsọ.
0: Enjelu nke Chukwu,
1: gị bụ onye nche nke m. Ya na-efe nchebe ndụ be nna achị
0: n'afọ nna.

0: si nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

Uhuru Chioma, Gionyoma, na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sọnde, ụka Eke, abalị 24 nke ọnwa Mee, afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Onyeisiala Bola Ahmed Tinubu anatago asambodo ikike nakwa ọkọlọtọ iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC zọọ ọkwa onyeisiala na nhọpụta afọ 2027 na-abịa abịa. Nke ahụ dị n'ime akwụkwọ ozi nke onye okwuchite okwu ụlọọrụ onyeisiala bụ Bayo Onanuga wepụtara nye ndị nta akụkọ. Dịka Maazị Onanuga siri kọwapụta, ndị isi otu ọrụ kọmitii haziri nhọpụta ime ụlọ otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC maka ọkwa onyeisiala nyere onyeisiala Tinubu ya bụ akwụkwọ asambodo ikike n'ogige ezumezu International Conference Center dị na Abuja ka agụkọtachara akwụkwọ niile eji mee ya bụ nhọpụta ime ụlọ n'okirikiri ala anyị. Ndị gọvanọ steeti dị iche iche ebe otu APC na-achị, ndị isi ọchịchị gọọmenti etiti, ndị isi otu ndọrọndọrọ ọchịchị All Progressives Congress APC, ndị omebe iwu etiti gasị nakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị ọzọ gasị ọnụ na-eru n'okwu sonyere na ya bụ mmemme. Ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Katsina steeti ejidego mmadụ isii a na-enyo enyo maka ịzara ọnụ n'ebubo ịtọrọ otu nwatakịrị gbara afọ 8 n'isi obodo steeti ahụ bụ Katsina. Ozi anyị nwetara na-akọwa na na-atọrọ nwata ahụ n'abalị 13 nke ọnwa Mee ka o si n'ụlọ akwụkwọ ya alọghachite azụ. E kwuru na ndị ntọrọ mmadụ ahụ dịbu na mbụ zitere ndị ezinụlọ nwata ahụ ozi ka a kwụtara ha ₦50 tupu ha atọhapụ nwata ahụ. Ka o sila dị, ozi kwuru na ha kwụtara ₦70. Okwuchite okwu ngalaba ụlọọrụ uwe ojii Katsina steeti bụ DSP Abubakar Sadiq Aliyu kwuru na ejidere ndị omekome ahụ a na-enyo enyo site n'ozi ọgụgụ isi ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji sochie ha anya. Onyeisi ndị omekome ahụ a na-enyo enyo Maazị Nura Aliyu ka e kwuru bụ agbata obi ndị ezinụlọ nwata ahụ atọrọ. Ihe ndị e nwetara ha n'aka gụnyere ọkpụkpụ ego ₦7 na ụma 5. A na-ekwu na ọ dị ka ego ha rifọdụrụ na ya bụ ego a kwụrụ ha maka ntọhapụ nwata ahụ. E nwetakwara ha n'aka ụgbọala Peugeot 307 na otu ọgba tintim. Otu onye n'ime ndị omekome ahụ a na-enyo enyo e nyere aha ya dịka Abdul ka a na-ahụbeghị, dịka onye kọmishọna ụlọọrụ uwe ojii steeti ahụ bụ Ali Umar Fage kelegoro ndị ọrụ ya maka ụdị mbọ pụrụ iche ha gbara n'ọrụ ntọhapụ nwata ahụ ejibu eji. Ndị isi ụlọọrụ ụgbọ oloko Nigerian Railway Corporation NRC amago ọkwa ịbawanye ọnụ ọgụgụ ụgbọ oloko gana isi Lagos ebufega ndị njem na Ibadan malite ụbọchị Tuzdee abalị 26 nke ọnwa Mee afọ 2026 na njikere oriri mmemme ndị ụka alakụba akpọrọ Eid el-Kabir. Ya bụ nkwanite ga-abụ naanị nwa mgbe nta gbadoro ụkwụ na ịnabata ndị njem niile a tụrụ anya ga-abawanye maka ya bụ oriri mmemme ndị ụka alakụba n'ime oge a. N'ịhazi ya bụ atụmatụ, ụlọọrụ Nigeria Railway Corporation kwuru na ha ga-agbakwunyekwu njem ụgbọ oloko 6 ọzọ kama 4 ha na-emebu na ya bụ okporo ụzọ oloko si Lagos gaa Ibadan. Ya bụ ọkwa dị n'ime akwụkwọ ozi si n'aka Maazị Calistus Onyemmadụ ji ọkwa mgbasa ozi na mmekọrịta ọhanaeze na ya bụ ụlọọrụ Nigeria Railway Corporation. Ọ sị na malite ụbọchị ahụ bụ Tuzdee, ụgbọ oloko ga-ahapụ Lagos ma ọfọdụ 15 ka ọ kụọ 8 nke ụtụtụ.
ọzọkwa bụ ọfọdụ nkeji iri abụọ ka ọkwa elekere abụọ nke ehihie ya nakwa ma ọkwa elekere anọ nke ehihie. Ụgbọ oloko ga-ahapụkwa Ibadan maka njem na Lagos ma ọkwa elekere asatọ nke ụtụtụ ya nakwa ma ọfọdụ nkeji iri ka ọkwa elekere iri na otu nke ụtụtụ. Ọzọkwa bụ ma o jiri ọkara gafee elekere anọ nke ehihie ụbọchị ahụ. Ụlọ ọrụ NRC gara n'ihu nye nkọwa ma kwuo na ya bụ atụmatụ agaghị adịgide, tinyere na ọ bụ naanị n'ime oge oriri mmemme Sala ndị ụka Alakụba, tinyere na ọ ga-agbanwe ozugbo emechara ya bụ mmemme Sala. Ha abanyekwa etu ha si emebu na mbụ. Ụlọ ọrụ NRC gakwara n'ihu kwee ndị njem niile na-azụ ha ahịa nkwa ịkwalite nchekwa. Njem serere werere ha ga-atụkwasị obi n'okirikiri ala anyị niile, dịka ha gakwara n'ihu kelee ọhanaeze Naịjirịa na oriri mmemme Sala ndị ụka Alakụba. Esemokwu ahụ dị n'etiti ndị isi otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị Social Democratic Party SDP bawanyere, dịka ozi anyị nwetara na-akọwa na ndị ọrụ uwe ojii akpọgo oku ndị isi oche ha niile ka ha bịa zara ọnụ banyere nkata ọjọọ akpara iji aka ike kpalite ọgbaaghara n'isi ụlọ ọrụ ha dị na Abuja. Oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu banyere ya bụ ihe merenụ, onye isi oche gburugburu ya bụ otu pati bụ Sadiq Gombe kwuru na agbanyeghị na ya onwe ya enweta ya bụ ozi ikpo oku etu kwesịrị ekwesị, ndị isi oche ha ndị ọzọ nwetara ya bụ ozi n'eziokwu maka ịzara ọnụ n'okwu metụtara ọgbaaghara ekwuru n'ara ibe ya elu na ya bụ otu. Gombe gosipụtara mgbarụ ihu etu esibeghị mee nnyocha miri emi banyere arịrịọ na mkpesa niile o kpesagoro ụlọ ọrụ EFCC, ICPC na DSS megide mpụ na aghụghọ niile dị na ya bụ otu pati SDP. Ọ sị na-enyere ohere ka ndị mmadụ niile e boro ebubo ajọ akparamagwa na ya bụ otu bịa zara ọnụ, mana ha niile nupụrụ isi jụ iwuchi n'ihu otu ọrụ kọmitii e guzobere maka nke ahụ. Ya bụ ọgbaaghara bawanyere oge a napụtara ọchịchị n'aka onye isi oche ya bụ otu SDP n'oge gara aga bụ Shehu Gabam, onye nke e boro ebubo àgwà ọjọọ dị iche iche na imefu ego n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. E bokwara Gabam ebubo iji ndị uwe ojii wakpo ogige isi ụlọ ọrụ ya bụ otu pati na mbọ iji aka ike weghara ngwongwo otu. Ndị ntorobịa obodo Ụmụadara Ụmụlọghọ kansụl ime obodo Obowo dị n'Imo steeti ejidego otu nwa amadi n'etiti ndị mmadụ ndị ọzọ a na-enyo enyo n'ebubo igbu otu nwata akwụkwọ nke College of Nursing dị n'Obowo bụ Nwada Wendy Achumba. Ozi anyị nwetara na akọwa na onye ndu ndị ntorobịa ahụ enyere aha ya dịka Chidiebere Iweajunwa gbara mbọ n'ọrụ nnyocha miri emi na ya bụ okwu nakwa njide ejidere nwa amadi onye omekome ahụ a na-enyo enyo bụkwa onye nke enyere aha ya dịka Onyema Okonkwo, onye kwupụtagoro mpụ ahụ o mere n'ihe onyonyo soshal midia na-efegharị ugbu a. Na ya bụ ihe onyonyo, Onyema Okonkwo kwupụtara etu o siri wuchie n'ebe obibi ụmụ akwụkwọ ahụ ya na onye ọzọ o nyere aha ya dịka Emmanuel n'elekere asaa nke uhuruchi di na Nwada Achumba n'otu n'otu. Ozi na-akọwa na nwata nwaanyị ahụ bi sọ naanị ya dịka ụmụ akwụkwọ

wakpo ya n'ike. O si na ya onwe ya kụrụ nwata nwaanyị ahụ osisi tupu onye nke ọzọ bụ Emmanuel etinye ya mma n'olu ka ha dinachagoro ya n'otu n'otu etu o si masị ha. Ka ọ dị ugbu a hafego nwa amadi onye omekome ahụ a na-enyo enyo n'aka ndị ọrụ uwe ojii maka nnyocha ndị ọzọ. Ozi ahụ ka eji eweta akụkọ Sapiensia nke taa n'isi njedebe n'aha ndị ọrụ anyị ndị ọzọ nyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ. Abụ m Joe Igbo. Ndewo maka isonyere anyị.

0: otu nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyi o, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: daalụ na ụmụnne m ụmụchukwu ndị ajie mọnụ ndị ajie bili obi aṅụlị ka anyị anabata gị na ọmalịcha mmemme anyị kpọla akọ na uche n'abalị gị na 95.3 FM Radio Sapiencia ebe ọ na-abụ afa mbefa nyọrọ akwue ọkabala agba nke ukwuu ọzọ igbo nduke bụ n'ụmụ oji ahịa dịrị ịbụa anyị jikwazi ohere a nabata anyị na-anọla anyị n'isi ọcha na ọmalịcha mmemme a kwa ụbọchị ụka ọbụla bụ Reverend Father Dr. Fidelis Okonwudufo ụkọchukwu ose ebele ụwa onye ajị okenye wee malụ nnukwu mmadụ n'ezi owele nnọọ onna
1: daalụ nna daalụ onye ọ ga-adịrị mma taa bụ ụbọchị ezumike mana ọlụ na ezumike adịrọ n'anụ onna alụ ife lụọ abalị lụọ eke ọhịa na afọ na nkwọ ka ọ dị mma mgbasi niile ụna ndị nche obodo na alụkọ ọnụ ndị polisi na ndị nna ha dị enye n'ụlọ ojiokwu agbaze na-ekwu ka na-adị mma daalụ onna anyị na-ekene igbo bụ igbo na ọha na ịgala ndị obodo dị iche iche ndị igwe anyị na-ekenekwa ndị sekuriti ndị na-eche obodo kene ndị na-atụ elu ndị PG kene ndị ụmụ ọkpụ ndị niile na-achịkwa obodo dị iche iche na igbo anyị anụnwa ụmụ anyị ndị na-eme ọfụma ndị na-agba mbọ ndị dị uchu ndị n'ọlụ oyibo ndị na-eneta nne na nna ha anya ndị na-atụ elu ndị na-abụ echeta ha nye nne na nna nkasi obi anyị na-ekene anyị yọkwa ụmụnne anyị ndị na-anụ ihe ndị na-eme nne na nna gwụla aga n'anya na-echeta ebebe ka ha nwetakwa na nkonye kpa n'ọkọchị ka ọ na-anya n'udu mmiri anyị chekwubodo dị n'udo dị na mma ezinụlọ na-emekọ ihe ọnụ anyị na-ekene ndị ọgọ ndị nwere anya ndị nna ochie ndị ikwu n'ibe ndị ọgọ ngọkọ na ndị ọgọ anyị adịghịna anyị na ha na-emekọ ihe ndị afịa anyị ọha bụ ndị na-akwanyere ya ọkụ n'ihe anyị na-eme na-asịrị ka izu a anyị na-amalite ọ ga-ama mma karịa nke gwuo nya anyị na-ayọzikwa ndị ọrụ aka niile ka ha gbado anya ndị afịa ndị ọrụ ugbo ndị ọrụ oyibo ndị na-achọ ọrụ ndị kagoro nka n'ọnụ ụlọ ndị na-agụ akwụkwọ onye ọbụla gbado anya nleta ka ihe esi njialichi ọbụ daalụ ndị be anyị
0: okenye anyị si ka anyị jụọ gị maka onwe mgbe ị na-enyebu nkụzi mgbe nwa i wee na-ekwugasị ụfọdụ ife ndị okenye ji ama na ụfọdụ ife achọọ ime ma ọ bụ na ụfọdụ ife ga-eme m wee jụọ gị mgbe a sị gị ọ gịnị ka e kafa sizi ama ọ bụrụ akwụkwọ kafa je ọ bụrụ ụdị anya awa kịta kafa waa wee sị ka m welukwuo tata wee jụọ gị kedu gasịa ụfọdụ ife ya bụ ome mgbe afọ mgbe gboo fe wee malụgasịa na ụfọdụ ife ya eme
1: ajụjụ ya maka ịmamụsị anyị na ikwuchala ya ma na-efe ihe inwe ha na ama na ajụ ahụ o miri emi ihe nne o nwee ọtụtụ ihe ndị gboo adị eji anya afọ tupu ha fama na ihe anya eme n'oge nke anyị gbado anya na ha na-afụ anya rinne nke afụla anya nke afụla anya ndị gboo na-agbadokwa anya n'ihe afọ ha anya o nwere abụ isi ya mfafụ ya mfasị hei na oge ọkọchị elubego oisi bido ịgbụ mgbụ na-agbụchasị arụba dị n'elu ha malụ n'oge ọkọchị na ọkọchị elubego nso ha na-ekwe anya n'igwe fu ebe mmiri lu hazina mmiri ahụ ezo lili na mmiri ahụ ezo o nwere gbawa olu ose enye na-eji ka ube kpii ha sịghị na mmiri ama nzu
0: onye
1: afịa dị iku abịa busasịa ya na mmiri enwe ebe o zoro na-atụzi oyi ọfọghị nta sịghị na mmiri a n'ozo n'ogide n'ebe anyị si na mmiri na-ezo n'ozozo ebe a ma onye na-agba aga na ekwugo na mmiri a nwe ebe ozo ozoro n'ezie ilu ọ bụ na ozo na-abacha ma ozo naanị obodo ọzọ njeso o nwekwalụ ihe ya bụ ojee ka fafụ amama na onye achọghị ịnwụrụ ọ bụghị na mmadụ aka nkari nne maọbụ na-aya ọya ọ nwe ụdị ọya gabụ ọ na-aya maọbụ ụdị nkọ ya bụ ọka ha bido ịfụ ihe dị aṅa ha ma na n'ọnya ya na ntụziaka ọ bụ na mmadụ anaghị ọya n'aya wee ruo ebe ọya luo o nwere ụdị isi faga ha bido ịnụ n'ebe ọ na-aya arụ ama n'ọnya ya anwụ maka dịgbuo mana ndị mmụọ na-esi isi ọnya mere ha ji wetu ọyịnụ si na ndị mmụọ sila anyị kọkwa ọnụ si esikwa n'isi ya ịnụ ndịgbo na ebe a na-esi mmụọ mmụọ ị na-anya n'okwu a ebe a na-esi mmụọ mmụọ na nke a ga-esi mmadụ a na-esi mmụọ mmụọ ndịgbo kwesịrị ike na ndị mmụọ ha kwesịkwa anyị kwa ike na ndị mmụọ na-esi isi ọbịa si ụlọ ọnwụ ebe ihe nịta onye ọya na ọsị apụọ ọsị mmadụ na onye anya efukwa chi na aje na nke nwokoye na nwokoye apụkwa ahụ mgbe ọ na-oje efu ya ọ dịkwa ndụ mana o jee efu ya jeneta ihe ahụ ọ bụ okenye nọ n'ogbe o nwere ụdị isi ọnụgo n'ebe a sị na okoko ya efukwa chi ọ bụrụ na ndị mmadụ onwe ọ bụ na nne ji mmadụ na-abọ ofu nwoke na ofu nwaanyị iji maatụ nke nwaanyị wee na-ejebe dị ebe ọzọ wee dị afọ iri asatọ ma afọ iri asaa na ise nke na-ejebe di nwanne nwoke nọ n'ụlọ wee jebe ije di ahụ arụ wee na-anwụ nke nwoke ahụ nwanne ọ dịghara afọ iri asaa na ise wee ruo afọ iri asatọ bụ nke nwaanyị ọya bịasịfụ nwanne nwoke ụdị arụ ọsọ ka ọ na-aya ị na esi ga eme na mmụọ ịma abịazi ịfụ nwanne nwoke agwachakwa ya na ahụ na nwanne nwoke ọ sị unuru na-ekene ya o sie nri obunye osi unu bujee rie ọgọta ojoko obute ojoko osi unu bujee rie ịnọzie na aga na sike eme na ọ chọrọ ijefụ nwanne nwoke ndị oge onye agwa unu eme na ọje ha mana ndị gboo kwa okwekweta n'otu o megoro okenye na o jere ịfụ nwanne nwoke ha na ndị mmụọ nọ n'obodo ha ebe o jere ije dị yesu eje ebe a nwanne onye na-aya ahụ nọ halu onye fa amala ụzọ ọ nawazie afa aya anachighazi azụ fa eje zoo n'ime rum ebe ahụ na-aya ahụ na-esi isi ebe ahụ na ndị gboo malụ ha ya onye asịkwa ya ọ magolu dịka okenye ọ bụ na ama nje fụọ nwanne nwoke ahụ anya o ji ha na-efu ya ọ ya nọchazi abalị ịta ọzọ nwụọ ndị okenye nọ na mgbe a na-agwa ya na nwanne nwoke na-arụ adịrị ya ndị ahụ na-anụkwu ya ha na-ekwu o wee sị onye m eji wee tụọ inu si na nwere ihe ndị mmụọ na-anụ ka ha na-anụ ntụzinaghị mmụzinaghị na nwunye gị a na-aba mba o wee sị ma mụzi nwa n'ụna na ndị mmụọ anụ gị mgbe ọ ji chọzie ịmụ nwa ọ ya tụnwụzi ime na nwere ihe ndị mmụọ na-anụ ka ntụzi na-anaghị ime mmụzinaghị ikwe na ejidesi ya aka ike mgbe ha na-agwa ya na nwanne ya na-arụ ọdị ọkụ ya ndị ahụ na-anụ ya nụọ ya na-echezi oge ọ ga-eje ka ha jenwala ebe ọ bụ ọ wee jụ na ya ya eje ọfịa ka ọ na-eche nne ka ebe ị na-eje ihe anachighị azụ ka ị na-ejere ịfụ ya sị ọkwa eziokwu ọ nachighị azụ fasọalịa luo na naluo naluo feje zo n'ofu akụ nke ịbazia n'ime ọnụ ụlọ nke ọzọ ọnwa onye nọ n'ime ya onye esi isi oke anwụhọ na ya ihe ule adịghọ n'ime ya onye esi isi ọ bịa nwere isi ụdị isi ihe anwa ọsọ ndị okenye na-ama ụdị isi ahụ anyị nwa na-eji eneta ndị onye ahụ na-anwụ ama m ụdị isi ahụ onwe onye nke nnụ ya oge gaga wee nwụọ na-ebu ntie ka eburu eje mọchụarị isi ahụ sie isi ahụ nọ na ya wee bata ha na-eche ka Abia ogu for that day, chewa obia na ogu ihu for that na ke mini mabani.
0: Oh, ni mabani.
1: Nabani ka nkonwe ike di nabani adika ho ne de na ifie na na igbo na ogbo. Nabani ka ndori Jesus kali. Nabani ka nge ka ronwu jakanko. Iya fonya hu na anwu ni iba. Ife ora kpagari.
0: Abani okanko.
1: Abani obiro kwa.
0: Ezoku.
1: Onye ama ahia na-egbu efi ojisi afia nta abani obide te ala otiwe mkpu abani na nime abada akwa ka ni madu na ngwa mgbe ni madu nja nkali wo na mbido elisha ni abani elekele sa nokala na elekele itolu oha na anwo onye anwo da n'oga ochelo elekele mbo ga abani elekele kwade elekele tom uzu uzu oge aka ndimade njaun kali na abani onwo na edicha ni abani onwo na onu ututu
0: onu ututu
1: ne hinda ozo ndibu na hafukwa kwasa onye ya anwo anwo
0: ajo nunu
1: obe fiofio e ga na anu ya obe kwa onu abeni enu oisi na azu ebe onye na anwo na anwo no Nazo bi okenya ni wa ngu afu ile tere ani ike na ngu waze no na bi da na bi na obesi opo emi ti obekwa obesi opo emi obekwa ikuiku na kata obi anki e emi ikuiku ona ina kaje no kama ikuiku ku ikuiku ku no na ina ikuiku onye nene fonya FNC
0: sino onye jebe
1: na onye nke to bo e onye na acho enwa anwo olu ha na odi a obido oke njepo njepo onye ahu na anwo ino ka defo papu na ka na agbada kunie buta je je no na anwo amele ke je pa ibo no je na zo na afria o go na abani ko pete nwa mi ne ze na je ane che ko batazia I ya dokwa tazia chana ono ni muno obu na opugori gba da ogbe nke ozo na nka achogu dia na fopu nko na agbada nuzo afia nke ozo achugu dia papa ka ebi na ji ha kanje no ka chowi na gara anya utugo mpata bezi okwo nya agasi nwi ji ikolo na odi nke opu ahe ikadia wala tia obi da na epu okopu pa ahe oke da malguna na opu pa ha to honkite abi mo ke abone no opo aga opozia aya fozia oya natasi oya ka na apone ife ihahe oko opo ozobo London wulang.

0: ọ dọ nọbụdere m nni n'abalị na nni osi atọka ọnakpọ ngụ ha dị ngụ ha nọ ndụ n'ozi nso ga-amara ndị nọ na ọnụ nwụrụ anwụ na ọnwụ ya amahụ na ndị anwụchara anwụ odelutazi na-eche na ntọ ndị na-abịazi afụ ya na ya na-anọkọzi bụ ndị nwụrụ anwụ okenye ọya ma na ọnya anọzi nso ọgụ ụfọdụ nkịta gbọọ nkịta bido ịgbọnụ onweghị ihe nkịta nọ na nnọkọta ebe gwa na-aba nkịta ebido ịgbọnụ nweghị onye bata nweghị onye na-apụnụ nkịta na onyezi na-agbọ pụta n'ezi gesie ntị onweghị onye nkịta afọ onwe na-agbọ na-agbọ gbogide gbogide gbọcha onye nwa kpụrụgwa arụkọta obidokwa ịgbọnụ mana sị na onwe onye nkịta na-afọ
1: ọfụgo ndị mmụọ
0: ịkpọ ihe nwa afa ike ọbụ na ha na-agafe na-aga ebe ọzọ ha na-achọ ije ma ha na-abata abata mana afụrụ ha anya nkịta afụ gị maka na ndị igbo nke na nkịta wụ mgbaama na nkịta na ihe ọ na-afụ na anya nkịtị adịrị afụ ya ya bụ na ụmụ ihe a ọbịakwanụ na ihe mmụọ afọ o nwere akwụkwọ ya bụ anụ ya bụ ọfụ ya si nke ihe anụ a na-abata ebe a kịta ihe menụ ijele ịmụ ijele akịka ojii arụrụ ojii a ọ na-abatakwa ebe mmadụ ebe ahụ na-anwụ mmadụ ọ na-egosikwa ọnwụ mmadụ ọkwa na ọgbala si n'ime ebe nwa gafele wee bata n'ime ebe ahụ na nwa ya gafelekwa ịmụrụ ọ na-ahị nne ife ọ na ha mana n'ihe ejego imebi onye ahụ na-apụnụ enwekwa ihe ọya ama ọya adị ka ihe nọkara aga ọfụma ọndị nọ nso na ọ bụrụ onye maalụ ihe ndị a ọnkwa ife ọnọkọtakwa ọnụ ụzọ emeghe gbaa mechikwa ọnụ ụzọ ụda nwa onye gafee na ya ikuku omeghe ya ikuku abịa ha iku n'ezi ha wee ebe iku ọdasi akpụsi iku ọndụ eme waameghere onye isi
1: si na onye apụbago
0: ikwu onye ekwu ekwu ikwu onye egwu atọ ndị nọ nọ ngụ ọ bụ onye nwe okenye nụ ya ịmụ na onye bụ na-asị na ndị ochi a na-afụcha ihe
1: ọfụnwe
0: ihe ahụ ngụ abụ okenye nụ ya kụzie ụmụaka atụbazie egwu ha emebie ihe naọefu ya efe n'ise papa ọka ihe ese na nwere ga ka ihu na-ajụ ụlọ m mana ihe ya emezi onye na-akwado ozi na-akwado onwezi onye iche ịkpọnụ ịkpọ ọnwụ ya si abịata na paị na-ada ama ama na bịa ka ịfụnna gị anya bịa ka ịfụnna gị anya ịkpọkọ onye nke ọzọ si abịa ka emgbe na tụrụ n'ikpeazụ bịa nụ ka anyị chọrọ ịfụ gị anya ihe ị na ọ na-afụ ebidogo na-alụ aka ọ dịkọtakwa ihe gbasara isi obubu akpata isi ebu
1: oyi
0: akpata oyi onwere onwe ha ife ọchịchị dị egwu adịzịa ịpụta n'izu ọ dị ka ịna-emetụ ọchịchị ya aka ọchịchị gbajide jizi ojii na ụdị ịfụrụ ha mbụ isi ebe bụ oyi akpata oyi kedu ihe na-eme n'ụlọ ma bamba onye akata obi bamba onye mụ na dị nwere ụna ke ndị bụ dị ihe a ebegu ntị wee pụta si mba pụta ọsịsọ okwukwana ọnụ okenye ịma na ihe na-ekwe gị na ike dị n'okwu ọnụ okwukwa okwu ahụ ndahụ nke ha anachighị azụ nachighị ife ha emezi n'ike mgbe oge ọkara iji wee mee ndị gboo na-afụ ihe rinne ha na-akpọ ya sign language na ife ekwucha ha n'ọnụ ọbụ ifu ya
1: mara
0: ife ololo
1: daalụ okenye ihe tizi n'inunu.

0: Ese nom ti ye
1: bido nom
0: nos gwa na ana ana
1: kene ya wale
0: chanko wai iwe mika iwe mika ototo fe aye ndibo oji biri abia ze maybe cha ya nogen ka stena na ajondo na ajomme na na ni ndi emebi ezole ezo kwa onwe onwe ha wo ime no gbo ịchọ ka mmadụ malụmanụ ihe ọjọọ ọtụnite onye megide pụta ife anya na-asị ego esi emalụzi ọ na-egosi n'ime ihe saị na anụnwa ọ na-egosi na-alụ aka na ọnwa ihe na-eme na bụ unu emekọta ọpụta ife mana n'oge nke ihe ịna na-anyụsigo ka ọkụ ndị kwesịrị ife ụzọ adafụkwuzi ụzọ maka ife ogodo onye ya fụ akpa ọchịchị wee baa mba onwe ndị ọjọọ nịba ha awara ọsọ mana ọ bụrụ na ibu ihe ọjọọ n'obi bụrụ ajọ mmadụ baa mba ịba mba ịdalụ anyị maka na ike adịghị nnukwu ọnụ nke gị o nwere onye mụ ya na-ekwu okwu oge gara aga mana o nwere ụdị ike onwe ebe eji emecha ihe mmụọ wee nata antarabiedinala anyị nke arahụla ebe elekere ịtọ nke ime abalị eji mecha ihe na nata zedinala anyị na anụka na-azọ n'elu gbamgbam kwa na asakwa anya ajịkwa ka ụra nyara akwụkwọ nkwa ụra ọzọkwa kwa n'elu gbamgbatatakwa anya mee nke ịtọ nyewe lituo wepụta n'ezi wee sị kedu onye na-azụ ya onye nwe na-adị nwere ụna ka nnukwu nwa mkpọtụ ọzọ ka mmebisi kụcha je nanị omezi ọzọ ike nnukwu ọnụ ihe nọzi ike ọdụ onye na-ekwu ise onye na-ekwuzi ka itinyebe inu nke a si n'aka adaeze onye mụ uche osi ọncha ọ si na ụdala bụ nke enwe na anụ ndị ọzọ bịa nche
1: ụdala bụ
0: nke enwe na anụ ndị ọzọ dị na nche enwere ụdala nwe enwe ịga na anụ ya ụdala nwe enwe enwekwa ụtụ ụtụkwa enwe nwunye ụtụ na-atọ enwe ncha ejikwa ekwu okwu si na ọ bụrụ sọsọ ụtụ bụ nni enwe enwe nwe ụtụ ihe a na-atọ ka ụtụ ọ na-adị kịrịkịrị ka ọ na-adị ka ose chaa chaa mana onwe ụdị ụtọ ọ na-atọ bụlịbụlị nwezie ụdala nwe enwe ọ na-arụkwa n'ọfịa nwezie ụdala nke mmadụ nke anyị maara ihe ụdala ji bụrụ nni enwe bụ n'ọdịnelu anụ ndị ọzọ bịa nche enwe fụ ụtụ ojegharịa n'elu na nnelu n'ala chịa ọlịtasị ya ọtụpụ mkpụrụ ya ọghọrụkwa ọzọ laalachi anụ ndị ọzọ ga nkịta arụ na-enye naanị mgbada na-enye imolu na-enye atụ na-enye nwoke adị nwa enu ọlịtasịa na-agbanyeghị na akpa ụdala ahụ bụcha ibu n'elu ọlịtasịa enwe ọ naghị chi ọbịakarị ọdọlụkwa ebe ọdọ ọlịtacha ọhapụ nke fọn na echi ọbịakwa ọ nweghị onye na-eji ahụ ọrịa dị n'ọdụ n'elu ụdala bụ nne enwe bụ nke enwe na anụ ndị ọzọ bụ nche ka ha nọ ihe ịnụ apụta bụ na ihe chi mmadụ nye ya bụ nke ihe o nwee onye chi ya mmelụ ọ na-alị nwa enu ofu ihe dị n'elu enu ngwa na onwe ihe anyị na-agụ mana ya ịmagharị enu ọ bụkwa ndị n'ọlụ aka ihe ọ na-alụ mana ọlụ awụ ọlụ ili enu onye amagharị enu anyị enye nwe ya tikwalụ onye ọkpọ ọsọ ma onye na-eji nwebe ebe te aka onwe ihe chi ga-edebere gị na China ma na America mana onye ọdebere eluigwe afọ idit naanị 95 years onye jemuzi weta ya onye anọzi na-ene n'anya na na-eche maka ihe anwa sọsọ onwezi nwa ya eje weta ya ọ na onweghị atụwali anyị nna otu nne enwe na anụ ndị ọzọ bịa nkiri nche ka ha bịa ya bụ na onye maala anya ihe na-eme ndị amaghị anya ga dịka ha na-egwuri egwu ihe ịmaghị anya ịmaghị anya ya ịnekwa anya unu na-ekwu maka egwuregwu bọọlụ ife onye chi enye bọọlụ ị ga-amanụ ronaldo na ahịa na-akpọ afọ oge niile Messi ahịa na-akpọ afọ oge ncha ife ka ha na-agba bọọlụ efu na onwe ọdịka ha na-egwuri egwu nkịtị nna nwa na-agba bọọlụ ụdara kwaụ nke egwe na ndị ọzọ bụ nche ka ha na-eche ịnụ anya na ebe a na iri ibo a na-ebo ha na-ada na fiel agba n'ofu oge efu na ọma ebe mmadụ ịtọ ma ịnọ na-egbu ke ndị ọzọ niile agbaghị mana onwe ndị afọ anyị na-esegota na ebu ndị a na-agba bọọlụ taa akpa bọọlụ ebe enyi nyanwa enye goolu ebe nke ọzọ nyanwa achebiri ebe a nyanwa nnakọta ite si nna ụdara kwaụ nke egwe na ndị ọzọ kwadị nche na ndị na-ajụ ebe a ili ibo ha na-ebe ha na-adịw ebe a na iri na ịsatọ na onwe ha dị ka ha na-egwuri egwu ebe a ka na-afụ aka ọrụ ha akpụcha ihe niile onye afọ onye a na-enye goolu ahụ ga-enyekwa ya akpụcha ihe niile nya ya eje nweta ya bọọlụ eji ịnụ eto onye aka ọrịa na-apụta ife karịa nke ndị ọzọ ịghọta ya na ụmụ ihe mmadụ mme mana odoro anya onye anya ọfụma na ndị ọzọ ị na-emegodi ihe ọ na-afịa gị nnukwute arụ ọgụgodo ndị gbuo aha jee ịkọ ubi onwe onye awụ ịfụ ihe ọkọta na tupu ife apụ na onye a nwee ikeri nne dị ji ndị akọtago onye akọtago ọgba iri na ịtọ ndị anakọta ịnọ mgbe oge iji elu elekere ibu a nke ife ọrụsigo ihe ị nọchọ elu nụ ndị ọzọ ka na-elubedị ọkara nna a na-akpọ ha ọmachiani ọmachi anyị bụ onye akọchi ihu na adị isi wee kọ na akọchi amụsị sọ ya kọchie ya ọkọlu ojebidokwa ọzọ unu ga na-ezu ike nke unu kwara akọ tupu ịkọlu ofe ọ gafe ngoluo n'isi jebidokwa ọzọ pụta ya agha ọzọ na otụkwarị nne egwe ndị ọzọ bịa nche dịolebe ihe igwuri egwu otu ọkọ dịkwa na ndị ọgbọ unu bịa n'ọmụnụ ndị iri ịsatọ nọ n'ọgbọ n'ime ọgbọ efu n'ọnwa ike ọ bụla ịsa bụ ndị na-aga ọfụma ụmụnne nri na-alụgo hanwa n'ụgbọgba anya ọfọ niile ego hanwa n'ihe na ọdịka eruteghị erute n'elu ụwa ka ndị ọzọ erute ndị erute akasisi na emeka ọ ga-encha nya na-ama ihe niile kịta ọgwụgwọ gọvanọ kịta ọgwụgwọ chiamanụ ụtụkwarị nri enwe ụkwarị ndị nakwa ndị erute ụwa anụwa na anụ ndị ọzọ bịa nche na nkiri ọdịmma inu ọzọ si na o si n'aka Chukwu Ebuka adazie o si agụlụ eri o si na ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daa ada agbọghọmmụọ ebe ọ gbachara egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu kpọchiri ute agbọghọmmụọ ebe o jere gbacha egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu
1: na-achili
0: ute ọbaghị ulu olu esa ute kodinala anyị nya ndị nwere anwa igba egwu ahụ nchari na-asa ute wedinala anyị wee ụmụ ada na ọya dị ya ịbịa mana ịzaga na ọ daa ada nkoni na afịa egwute arụ ọka mma na olu saa ute dị na laanị karịa ma ibido ịgba egwu ahụ agba abụghị mma ọbụ onye egwu ọbụghị onye egwu ọ bụ ọ na-amụkwa mmadụ egwu abụghị mma na-adị gara gara abụghị mma ndị mmadụ na-afụ ya n'anya hinne ihe o ji kacha ibia ozi egwu ọ na-agba ọgbacha ọmacha gari akirikiri manie nu biaka na ni kuntekwa fegari onwe ude egwu abogo mmo na agba na de egwu oweluzi ebe oje egbo egwu obogide egwu ani we mchele weda ha tupu abogo ma ada ada na egwu na Facebook ta ho maka egwu keji maria maka ife otu ani ebe ahide ma obu ndugbo kotakwa na na na ko akogu na na agba egwu onwe egwu na agba obu na nne mu no nso na nne ma ka mi asis si me onwa na eje igba egwu obu uzo egwu no gbe aha ana agwa ri ogwu ka we da fetu ya na aju obu ma ni ne ebu uzo egwu obu za na no do tu a abo ma ahu wike ajo achuto yo daluani
1: oh
0: hai inu awese nebe obu na gba mmo je gba gide egwu we da ada
1: izaga
0: je
1: na je putan na le
0: o ka ma na oje ho ma na oje je na chilute yo putan na made na kibie
1: ejo
0: ah ma na kibie ni he ni ne ifo be made nebe onye onye ma alo male me ihe we megide we nwe ebe o mejo ya na ebe o megide okwezi eme ma onye si ike we megide ihe funa umi elu ozi onye uke adu heje neje na anwa na anwa ebe o gba na mada obuna na alu uno ihe je alu uno we na ari enu na gara wanya onu nke na gara nya enwe alu se ozi nke o wula ogbe ka na ebido ọkamma na obido ha maka na otu obodo ọgara na alụgide nke alụgide ihe isi ike ekwezi ụtọpụ na ịma na onye aka esi ike ebido n'elu maka ọ baghị olu na obido na ọya alụcha nwunye onye fụ onye mere eji wee si na afọ onye nna maali ha na-eme ọgụ emetụla aka n'isi mma nke onye na-eme ya na-eme ọfụma nke onye adịghị emewe ọfụma ya chara ndị na-eme ya ọfụma ọfụma were oge nke ahụ jee n'ebe aki alụlụ ihe mee na ụfọdụ adịghị elu ebe ibi elu bụ na onye alụ ụnụ elu na ma alụrịrị ụnụ elu ị nwekwa ike elu ya sịkwa na mana ọ bụrụ oji jelụ ụnụ anị ọ ka alụsịrị ya tupu ọ ka nka mana o ji eje tinye aka ebe onye ka ya nọ wee tọkịrị na ya ya bụ na onye mmalị ebe aka alụ tie aka na ya nke mbụ ọya akarị ofele nke bụa onye eribidie nke ịtọ anya amụ ya amụ ndị mmadụ ịzagaji enya dazia ọmaọbụ na agbụghị mmụọ ji enya daa ada gịnị ka o ji n'ime oje bụ nye ọmaọbụ na ọya ada ka ihe o ji chewe na ịgba egwu maka na ịzaga na onwe ya amaghị agba egwu chacha na ọbịa ọ na-alụgharị ụkwụ ya ahụ na-agagharị ụkwụ ya ahụ chichapụzia ya onye mere inu ọzọ ji wee sị na ịzaga si na ndị nwere ọkpa ogbe ọkpa amaghị agba egwu ọwụzi anyanwa ogbe ọkpa nke a na-azụ narị ịwere ike ihe pepe mpe na adịka oisi ọzọ egwu na anyị aga ndị nwere ọkpa amaghị agba egwu na ọzọ mjanwa onye unu atọ ya nke na-agba ncha ọ bụrụ na ịma ha agba na-egwu ịcha anụ zaghachi ndụ too ogologo ịpụta na agbọghọ mmụọ eto ogologo mana ọ egwugwu nke ngo na nwunye jee na-akụ ya mgbe a na-achọ ndị too ogologo agbọghọ mmụọ ama mbịakwutere ma bịa ịzụ ọnọdụ maka na ọ ma na eto ụdị ogologo nke gị ọ bụrụ na onye ọbụla na-etinye aka ebe ọ ya emenwe ihe kara ibie ihe yina na-aga ọfụma ọ bụrụ na ọlụ aka ihe ahụ elu ịrụta ọfụma gaa na ọlụ aka onye ama nnukwu akwụkwọ gaa na akwụkwọ onye amala anya afịa baa na afịa onye nwere enwe ike ọrụ gaa n'ọrụ ugbo mana ị ga-afụ onye kwesịrị ịnọ n'ọrụ ugbo tinye aka dị na-agụrị ya akwụkwọ olu onye ọ ya mụ ihe ọ ya agụ onye abụta oke eke ịghọ aghụghọ na na-ele ule akwụkwọ ụtọ ka ọ dịkwa onye ịma na o nwere ume ọrụ ugbo ọsịna azụlị afịa olu afịa ahụ ihe ọ azụta abụ ebe aka luwere onye na-aja enyi aja efia odo nsịkọ si na ịnọ si n'aka obiọra ọ dị nke m mere ọ dịghị afọ ebe o si ọ si na nsịkọ sịrị ọbụ na egwulegwu eluo ni chief aka n'azụ sigo ya ke anawa ba ya nsikọrọ egwu ọbụ na egwulegwu eluo ni chief aka n'azụ sigo am ka naba
1: ogwu ya agwa ko
0: ka naba
1: o che iru ebe o chala azụ
0: nsikọrọ dị hali na mma maka na aka ari anyị ne na agba kom kom mkpisi ogwu aka na nku aka ma n'onu ye ma n'ọkpịa otu ọzọ egigasị agịga wee gbagosịa ije ka ịgbatịa ya ọnyakwopu ije ka ịgbatịa aka ya ọnyakwopu ije ka ịgba ya mkpịsị aka ya ọnyakwopu nshikọ na-akpachapụ ụlọ onwe ya anya ọfụma ma ọ na-aga ije ma ebe ọ na-eje ụdị ebe ọ na-eje awọ sịlụ nyamalụ na-adịrị ike n'ụkwụ n'anya mee na-ajị eji n'oge apụ nkiri enwe ebe a ga-ebute egwu n'ilo awọsị na a na-ejere n'oge ọ na-ebute egwu na 2 ife na ewere ebe 10 ụtụtụ je wee chọrọ ebe nyalụ ga-enwe nyalụ ọnọdụ na ama nkwe aka n'azụ nsọwuo ya oge ya na oge aya ehi nne ya maalụ na-enwere ezigbo ụkwụ wee were n'oge wee na-apụ nkiri awọrụ negharịa anya fụ ebe ọya ọnọdụ hụ na azọnyụ akwụkwọ ma mbụ na-ehi nne mana ọ bụrụ na ọbịa na-eyi fi ebe ndị ọzọ na-abịa awa ya fịara azọpuo ya afọ otu a ka ọ dị na nshikọ ofe ka ọ na-aga n'ụzọ na-ebu aka ya ebu otu o si ebu na-ebu ụkwụ ya ebu otu o si ebu o wee fụ ebe a na-egwuri egwu ọ sị na ihe nye na-asọ wee ichefe aka n'azụ ichefe ya aka n'azụ aka na nwanyị kwụsị ewusa na anyị ịchọ ka anyị ka anyị gwuo egwu enwe ụdị egwu anyị egwu ịchọ ka anyị mụọ amụ ọnwụdị amụ anya ịchọ ka anyị dụọ azụ ọnwụdị azụ anyị ya ọnwụ otu si adụ azụ nke m ọ bụrụ adịm adụ azụ otu unu si adụ nsikọ na-ekwu ya bụ na onye ọbụla mụ alụtọ dịrị ya onye ọbụla mụ ụtọ dịrị ya nsikọ na onwe ya maka o si ebu onwe ya maka o si echekwaba onwe ya o nwee anụ ndị dị ahụ ịnyafegodi aka n'azụ aka ya gbazitakwa adịkwa mma mana nshikọ na onwe ya magolo otu ọ dịrị ya anyị aka na-eme ihe na mmadụ mee nke na onye amego ka ije mee nke gị otu ị maara na ilie ihe na ọ dadịghị mma na afọ onye ama na jee ebe a luo unu na-eje oso luo eluo ụkwụ ya yekwe ya nata anata maka na ụkwụ na-egbu ya osoro ndị akwụkwọ dị wee jee onye ọbụla ga-ama obu ebe umi ejijedebe nke ịbụa onwere ihe ada eji egwu egwu onwe ya ọmaghị njakịrị ọ gwaghị ihe ya ewute gị igwe ọsịna na egwuregwu ọ njakịrị anyị na-ama onwe ihe ada eji ama njakịrị ndị igbo ada eji ọnwụ ama njakịrị ada eji onwe ya iwere kọọ mmadụ ọnụ na ọkọ ya ofu ịmara onye a bụ otu ma ọ onye a bụ ohu n'oge gboo ahụ adị eji ọnụ akpọ mmadụ osu ịchọ ka gị na-adị na mma wee fụ mmadụ n'ime obodo ahụ obi na ya obi gị ya afọ 60 onwe onye ma n'osu bụ ihe a ọnụgo nwaanyị mụa nwa na-aga n'iru nwee so na-eme ha na-eme olu fụmbọ na-ekwu ọkụ jeneral ụrụ osu ka ịbụ pụtaba jeneral ọsịsọ na-ekwu okwu na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu na-ekwu onweghị ihe edozigide okwu a ka ọ dịkwa mma na ụmụ ike onye anala obi ọnwụ onwe ihe ejighị egwu egwu n'ime otego echefu na onye a na nna nna aha bụ osu na nọzili ọfụma na-aga n'iru ekwute iwee je kwuo na ekwu ekwu ọhịa eji egbu mmadụ n'oge gboo ahụ ya bụ na
1: onye si na okwu ọ na-enwere ihe ọ bụ olu ebe mmadụ nwụnya kwuo n'ọnya
0: ilu n'ebe a na-ere akwa kwuo na ọma onye gburu ọnya nwụrụ
1: emesịsị mbamba na-egwu ka nne
0: mama mụ ekwu chịba mụ ya anabeghị mụsị ahụ na ịnụ ọzọ si na nwere ibi akpachagha anya oge ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onunu dị naanị onye dibịa akpachagha anya ọgọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onu dị naanị o si n'aka chukwudi eze abata asaba onye dibịa ha na-ebute amansị ndị dibịa ụfọdụ n'ime ha na-emeka ka e wee sị ọ bụchara ihe ne ha na-afụ ka ha na-ekwu ọrụ ihe na ha na-ekwu ka ha na-afụ abịazịa oge ụfọdụ onye mere ndị igbo ji wee tụọ anyị si na nọọ ịkpụ n'ubu na nna na ịgba n'aka ka ndị dibịa jiji na-afụ mmụọ ọgba obele ọsọ kpọọ n'ubu gbaa n'aka gbaa aligo okirikiri dịka ọgwụ ihe ọ na-afụ oge ụfọdụ na ọ dị ka ọ nwere ihe ọfụ ọbụ amansị ọwee dịka ọ na-afụ ọbịakwanụ ebe ọ na oge ụfọdụ si na ya na-achọ mmụọ onya m eji wee si na onye dibịa kpụta ka ọ bịa chụọ mmụọ na asịsa na mmụọ ekwesịkwa ya afụ ụzọ were ya kpọrọ ya ka ọ bịa chụọ mmụọ na onwee mmụọ nọ n'ebe a nonwee ndị mmụọ nọ ebe a ka ọ bịa chụọ ya ndị igbo tụọ ịna ọzọ si onye dibịa mkpọ ka ọ bịa chụọ mmụọ ọ na-asị m kekere ebe ọ nọ ebere chọ onye dị dibịa mkpọ ka ọ chụọlụ m mmụọ ọ bịa na-asị m ka ebe mmụọ nọ amam ebe ọ nọrọ chọwa bụ ewu oge ga-egosi n'ebe ọrụ iji wee dibịa igbo mụ na ọ bịazịa mgbe ọ na-anọnị anyị n'elu na-achọ n'onwe mmụọ nọ n'elu ebe a n'okwu ebe a ka o si wee nọdụ n'ọdụka ofego ọnọ n'elu ube kịta ọ gaa na mango nyakwa ya na ọdụka ọnọ n'elu ụnọzi ka ọdụka ọda kodekwe ọ na-enene anya elu anya elu zi a n'ife onunu dị n'ebe ahụ wee dana n'ime onunu dị n'anya ebe ahụ ike ọwụrụ onunu omi ebe a na-echukwa mmiri ọkụ ịma ya wee omi weelụ ndịgbo ebe ọ na-acha ndị anya elu enyegharị anya wee daba n'onu mmiri wee zuo ya arụ oge ụfọdụ li omiri a n'ime mmiri ahụ na-achọ ịga ụta aga ụta inua wee si na dibịa na-enenigodo anya elu na-akpachapụ anya ị na-enu ịnekwanekwa naanị onye ka na-akpọ anya saa gị nna gị chọọ ịdọrọ aka na ntị osi gị uche gị dị ya ma ofiekwa asa na aba n'anya ma ọ anya dịkwa gị naanị ịnene anya n'elu ahụ nwee mgbe a na-ene ya ọfụma onye ma anya na-ene ya ịnene ya na-aga nere ya na-aga ihe amazi enwe anụ a na-akpọ enwe silu ya mụrụ obu na-enu dị naanị ya mụhụ na-enu dị naanị o asị ya gịnị ọ sị na ya mụhụ na-enu dị naanị n'ọgbọ mgbe oge ya ji marụ na-enu dị naanị mgbe nye na-aga naanị wee daba onunu nyere nwa n'otu enu zue naanị ka anyị sikwa igwukwu onunu onu akwụkwala anyị
1: na-adịkwa
0: naanị ya mụrụ obu na-enu dị naanị n'ọgbọ nye na-aga naanị wee daba onunu ya bịa na-enu dị naanị o otu esi dị elu ada na ada akpị ka esikwa wesị naanị wee daba n'onu wee dọkwa akpị ya ọzọkwa n'ọta ka ya ma na-enu dị naanị na ịkpachapụ anya na adịla adị mma n'ihe niile mana isi nri ịkpachapụ anya ka nnudo aṅanị ya ịlụ ọrụ n'ubi ịkpachapụ anya ka o gwudo adụ na gị ịlụ enu ịkpachapụ anya ka ị da adana ịpụ ije abalị ịkpachapụ anya ka ị da adabana n'aka ndị ọzọ ịkpachapụ anya dị n'ihe niile ị na-ejikwado nne na akwụkwọ paasị na ikwe kpachapụ anya o ịmalụ ihe ekwusi ma eme ya ndị nọya abalị gị ije bụ nne gị asị gị ilu ka ịkpachapụ anya ihe ọgaghịsi gị mee ha ime ndị ọsịsa m na-emekwa ya ya ịkpachapụ anya na adịghị mma ihe niile ị na-anyakwa otu nwa na-anya na ụgbọ anyị ọ bụghị anya ụgbọ anyị na-ene anyị n'azụ wee na-enye ọkụ
1: ekunumeabụ
0: aka nri ịmanya onye afịa rụ isuo maọbụ esuo gị gbọọ ibutu ofu onye naanị ịkpachapụ anya na adị mma n'ihe niile ọ bụrụ egodo ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ije n'ụlọ ọgwụ achịsị aghị ọgwụ ịnata ihe ama nke a na-aṅụnya anya na ibie o doghị anya ọ bụrụ iri chikọlọ ndị sọ gị n'ọnụ si na site n'ọgwụ ọgwụ ọgwụ abụghị ọgwụ ọgwụ ụkọ na nwee nkie yabụ na nwadibịa ihe na-emekarị uche dị ihe na-emekarị na ndị mmadụ na-eme ụdị ha bụ nganga na amansị na ka e wee sị ọhịa na-emebi ihe mgbe ọ ya enwetazi onye ọya enweta ọkwa nwoke gara nke aka anyị na-ekwu na nọ nzuzu mere enwe jadala enu
1: eziokwu
0: enwe egosighị ịdị enu
1: chaa
0: maka na enwe bụ ọka ibe n'ime enu na oruzie mgbe onye ebido ime oyibo ha anyị nebe a na-eme ka nwere ofe aka wee ma ama ojibo ofu mkpesa karị amanwe enu ọmazi ọda ọkụji aka ma ọmaji ụkwụ nzuzu ka enwe jada enu na-enye inu ọzọ inu nka si ya na onye ede ha afịa ọ sị na-ada akụ ekwe arahụ ụla
1: na
0: onye ụla tụọla ọrahụ
1: adamọkụ
0: nna ụmụ ojiku nye nna ije rahụ ụla oje ọbụla je nnala nnala na ịrahụ ozugbo onweghị na-ekwu ye nọ nna aba adụmụ onye ụla tụọgo m eligolubeghị je nnala anyị nna ụla dịkwa bịago ị ma nsị ngwa na onye ọbụla mụchie anya n'ụlọ ebido ada akụ ekwe arahụ ụla otu a ka ike esikwa ndada akụ ekwe akpata ego
1: eziokwu
0: na ndị ọgba anyị na-erigo ogo inwe ego ego n'okwu n'ime ọnwa onye ọbụla nwee ego ọhụ ekwe mme ihe ọbụla na-enwe otu umeghe onye mkpịsa aka niile rara ịra ejighị ike eme ụwa ebe onye medebere nkie o welie otu afọ ada akụekwara ha ụla egba ahịrịgo ịnụ nwaanyị onye ọbụla ndị ọgba anyị onye ọbụla na nwaanyị echi niile ọbụna n'ime ọnwa a onye ọbụla nwe onye ọgba anyị ga-anụ nwaanyị ihe anụ nwaanyị ya enye ego nni gbaju ya ma ọkwụkwọ ụlọ ebe nwaanyị ga-esi ya bata ka ejo ya ma ọna ma otu ọ dịrị ya
1: ịfụli nwaanyị anyị anụ adị ofele
0: ịfụgodo afọ ọdụ ofele ya na ọ bụ onye ji kpata ego nwa nwaanyị onye ji sọ wee kụọ mme ọ bụrụ na kụọ ekwe wee rahụ ụla kụọ ekwe wee lụọ ụlọ kụọ ekwe wee nụọ nwaanyị mana izu ori ga-adị karịa otu ọdịkịta ịtọ mmadụ ga-adịkwa karịa otu ọdịkịta maka na onye ọbụla ga-ebidozi ịchọ ego n'ike n'ike mana ịma na-enye gị na nwaanyị na-arụ na nwe ike nụọ nke m na-arụ ise na-abịara ị na-eme otu ime ume ha gị wee lu ebe onye ka eji wee sị na ebe ọgba ọsọ ruru na
1: ojijeelu
0: ya mana ọwụ na ọgba ọjọọ onye ọ na-ebido ịgba ọsọ ịma na onwe ndị ngwụlọ anyị esonwu nwe gbanye ọzọ ya enye ezigbota nsogbu dị mma ka anyị nene inu ọzọ si n'aka chibuzọ okeke bụ onye aba gana inu ya si na o tego nje anya akpa onye nwụrụ anwụ bido taa gabazịa onye nwe onye nyara akpịa o tego nje anya akpa onye nwụrụ anwụ bido taa gabazịa onye nwe onye nyara akpịa ọgụ ụfọdụ ịnụ ka a na-ekwu ya na bunu n'ezinụlọ si na mme wetazi ego nne n'ụlọ a onye kwuru na-aghọlị onye ọbụla wetazịa onye a wetakwuo n'ọbụ ụzọ maka nne ji ndị igbo si onye ji nụkwa nne ya na ọ bụrụ dịkpala gburu ọ bụrụ na niile anya akpa onye nwụrụ anwụ ịnyago nke mụnya nke ịgba ị na-anya tagodo n'uwe elu mgbe maka onwe mgbe onye nwụrụ anwụ ga-ebido ịnya akpịa a ga-enweta onye na-enye aka a ga-enweta onye ezinụlọ ọbụla enwere udo nwere onye na-emewu emewu na ya o nwere ike adịghị nọ nne ji ị naghị enwecha ego mana ozofo jire nweta ego nni ndị ọzọ anya elu ha anyị ndị ọzọ uche ha dịrị ya ịma nsịkwanụ na onye ọbụla ga-eweta kama kpam agụ bụzie emume anyị na mama nwetazi onye ọbụla nwee ike ime ihe mee ya maka ọdịmma nke onye ọzọ onye nwụrụ anwụ anwụgo ya nyaza akpịa ịgwọ na ịchụgo dị n'ịgakọda anya akpịa onye ọzọ nke bịa nyara ya data maka na onye nweli onye ga na-enye aka n'ọgụ ọbụla o tigo mmebe mezienụ Also, be the queer. Be as Ungana, Mamanu, Mamanu, Mamanu, Mamanu, be what I got for the gunner, Mamanu, Mamanu, now, Mamazanu,
1: Mamazanu,
0: cow, but no table won't be. You can hear Menata, Kaidendo. I can now genital Zgomona. I can have Menata donation. I can now jelly you now. I got sent a melting in Jabon now.
1: I'm going to go to the house. When I tell any bode no ibo, a shakwazia, yes, eh? Hopoli a conuche. Hokwazia conuche and quefeloku, Cassidi. Well, I bank him on a bank cable. And well, I conuche and kedin ejije, then a movie. Well, I bank him on a bank cable. Where's the acupin walking at a bulumbo? Hapolum manuje rioku. Where fellow kusia, see this year. Then apoqua cookie for the lopolumba gaba. Hiluo chekolo fanchani ne keru kigesi gotia keru kwazi kigesi zitelo kenye inu choka akowa mwabifo basalome na nigwe iga choka akowa beye nigwe ipwa akwa odi mma hizi gozi sms odi mma na 090-26-37-99-66 Mobu 070-41-32-83-19. Humuna mafami fanyara kwe wakabala bankuku. Hasi bwendu kemunu moja ya adere boa. Hafa nyangwa. Reverend Father Dr. Fidelis Oka wangudu fa. Huko chukua sebulo wanya ijo kenya wemalu. Huko nyai gana bazi.
0: Dalun na.
1: Dalurin na.
0: Onyalu. Oya balegi. Ayo.
1: Munem, I got it, was it over so cause now for Taka Fiji, Laruno for my oh, Camasiano.